0: to see, what would you write?
1: Okay.
0: That first one all around.
1: I did this.
0: May bayo na ako.
1: Meron na yan.
0: Okay. Lagi ko sinasabi sa kanila, dahil first one ka, all around ka.
1: Kasi we're from?
0: First one entertainment.
2: Malalaman niya ng mga nandun sa
0: all around tayo, guys. Naging makeup artist tayo ng voice. Naging taga-pukpuk ng mga props.
2: Tama.
0: Naging ganto, ganyan, ganyan.
2: Pinas nyo palagi.
0: You can be whatever you want to be basta nasa first one ka.
1: Yeah.
0: Yun yung bayan ng
3: group. Kasi sabi nga sa Bling Bling, dreams do come true
0: with their own.
3: So kung gusto mo maging, ano, if you're a dreamer, then...
0: Kung gusto mo maging butik eh, go.
2: Kaya mo yan.
1: So yun na yung gusto mo eh. Group bayan natin.
0: Oo, pag first one ka, all around ka.
3: Now kasi.
1: For me, I know.
3: Now kasi. Hindi na tayo, wala na tayong roles. Like, anyone could be the main dancer, anyone could be the leader, anyone could be the vocal.
0: Kasi main vocal!
3: Wait, period!
1: Point ito
3: ba?
1: Point
3: ito ba? Pero yun, sige, tama.
0: No, no, pag first one ka, all around ka, kasi versatile tayo, tapos...
1: Based on my intuition.
0: Kung hindi ang tarot card kaya,
1: in school.
0: Intuition pala yun.
1: Share your core memory about an item.
0: Oh!
1: Ito po! Ito yung ba ito, guys?
0: Hindi naman na mabasa yan?
1: Ito yung t-shirt.
0: T-shirt?
3: Hala, ginadge na lang nila ako.
1: Yung t-shirt! Happy!
0: Sorry, go! Oo, t-shirt na yan.
1: T-shirt ko. Guys, ano na siya yung mahimulmul na siya kasi gamit na
0: gamit na gamit siya!
1: Training kami. Ito yung saksi kung paano ko hingalin, paano ko hinimatay.
2: Ay, pero naalala niyo.
0: Ayan lang din yung damit na hindi tayo nakakapalit-palit.
1: Yes, actually, that's true.
2: Hindi, pero nakailan yan.
0: Meron yung maliliit na pangalan na.
1: Lahat, maraming
0: font. Apat na beses ata.
1: Pero ito yung pinakalagay.
3: I remember yung first shirt mo.
0: First short
3: na kalagay. Yung asin yung sa boys.
1: First one. So, ito talaga. Ito yung saksi ng lahat ng pinagdaanan ko.
0: Tarang sa train.
1: Pinagdaanan ko.
0: Go!
3: I really wanna start with me.
0: Yeah.
3: But masama ba maging ano?
0: Hindi. Tanggap na namin. Tanggap na namin. Pemahal na namin. This lang, kaya lang.
2: Kasi hindi natin yung magiging konyo ko eh.
1: Sorry, yung kailang earphones.
3: This is my end. This is my fifth wired earphones. Kasi mahal na mahal ko ang wired earphones ko, guys. Ito talaga ang significant under ko.
2: Hindi ko sure kung pang-bit. Kasi may nagudol. Di ba nagudol ka
3: na? Oo, matagal na yun. Rainy days ko yun. I forgot about it. Pero ito, dito nabubuo yung ibang kanta na
0: kanta.
3: Yeah! Like yung mga, like yung irididi.
1: Hindi, pero sinabi naman natin yun eh. I made so many songs with this. With just a wired earphone.
3: And so
1: an
3: earbuds. Wala lang. Kaya super significant to sa akin kasi this is the reason why I love music. I have my own world when I use through this one. Tapos, after nun, be, I think we have a new song. Hindi ko maganda yung beat na ganito tapos ganito yung beat na siya.
1: The next day, may papanilig na ako sa kanila.
3: Listen! So, ganun. Kaya, very okay. My love.
0: Thanks for your
3: phone. Thank you, earphones.
1: Thank you, earphones.
0: Thank you, earphone.
1: Next!
2: Ako hindi core meme, hindi core item eh. Ito yung nag-describe sa akin.
1: Life jelly.
2: Kasi I am blind.
0: Oh, bilhin nyo na, walang ano yan, walang issue, kayo nilang gagawa, oh. Ay, hindi ba ito live?
2: Hindi live to be.
0: Akala ko nag-ibahin
2: na ako. So, eto, kailangan ko itong pagsumasayo. Kasi kapag sumasayo ko nakasalamin, tumatawsik.
3: Ay, ilang beses mabasa ko sa nabi
2: mo. So, kahit puyat ako, ito yung sinusunod mo. Kahit yung sasamata at mag-tiis ka, ate girl, mag-tiis ka. So, hindi siya
3: part. Ito naman ay ang aking the last but not the least.
1: Dancing shoes!
3: Yes! It's my ballroom shoes, guys. Ito yung naging reason kung bakit nagtuloy-tuloy ako sumaya. And ito rin yung reason kung bakit ako lagi napapalitan ng coach natin. Dahil nasanay ang katawan ko sa pang-ballroom na hindi gumagalaw ang upper.

0: upper body kasi kailangan di ba kung nasa ballroom ka talaga pang ano lang, nasunod ka lang sa ano partner mo.
1: Audition video mo din, ballroom.
0: Yeah. Ballroom. Oo.
2: Ay, oo nga.
0: Nag-ballroom ako. Eh, etong shoes na to, hindi mo siya, like, hindi mo siya makahanap basta-basta kasi customized talaga yung shoes na to for me. Tignan nyo naman, may name pa yan, oh. Doubted. Ewan ko na lang talaga kung may kumuha. Customized to. So, ano, sobrang mahalaga to sa akin. Iniyakan ko to ng ilang beses nung nawawala siya.
2: Ayan, nawala ka sa to.
0: Tapos nung nahanap ko na siya, guys, nagpapaturo sila sa akin ng bachata, ng gizomba.
1: Eh, lalala, si Al, pag-free session, like, pag-free guy. Naging buhay niya po to kasi nag-work siya sa...
0: Oo, naging buhay ko talaga yung ballroom kasi dito ako nakakuha ng full scholarship nung nag-aaral ako.
1: Wow! Deserve!
0: Deserve! 100% scholarship na kapatid ako. Dahil sa ballroom. Tamo kumananggay lang ka lang ng paang may...
1: Kasi nakabuts ka na.
2: Eto na! Ang pang-battle na
0: lang ng pang-battle.
2: Walang iiyak.
0: I can't promise. Lahat tayo hindi cat person.
2: Yeah.
0: Dahil may mga asthma.
1: And may allergy.
0: May sumunod sa aming stray cat.
2: Yeah.
0: Na sumunod lang siya, out of nowhere.
2: Kulit-kulit.
0: Like, after training, tumatakas kami para kumain ng lugaw.
1: Sorry po.
0: Sorry. Okay,
2: pwede na natin out
1: of nowhere.
0: Pwede na.
1: Pwede na.
0: Pwede na. Pwede na. Pwede na.
2: Pwede na.
1: So,
2: before, after training, kwento ko na ba? Ano, sabihin namin, alam, nag-jogging lang po kami. Gabi yan.
1: Jogging 9 PM?
2: Oo, ganun.
1: Naka-outfit pa kami. May 20 mo sa
2: kaya yun. Ito
1: yung sa dami na. Tapos lakad kami. Tapos pag ganyan, tatanggal lang kami ni Ipag. Tara, lugaw. Tapos punta kami sa may mga lugawan. Kain kami. May nakasalubong kaming cat. Ginger cat siya. Tapos super cute. Super lang.
2: Tapos pag yung black
0: siya. Pag ganyan
2: yung tail
0: niya.
2: Super payat.
0: Super payat.
2: Super payat.
1: Pag nag-stop kami maglakad, nag-stop din siya. Hindi siya lumalapit talaga. Tapos, pero sumusunod lang siya sa amin.
2: Tapos nung kumain kami, hinintay niya.
0: Hinintay niya tayo sa tapos
1: kumain. Hindi siya tumahal sa kainan.
2: Nag-wait lang siyang ganun. Oh,
1: tapos, sabi ko sa girls, pag eto sumunod hanggang dorm, siyempre di mo maiwasan mag-breakdown, di ba? Sa training, after training and everything. Dahil hindi naman tayo perfect. Tapos pag nakita ka niya na parang magmumukmo, aakit na yan.
2: Ma'am?
1: Gaganan na siya, lalambingin siya.
0: And si Febby yung reason kung bakit hindi tayo nag-give up talaga.
2: Yes! How would you describe the feeling of being in a K-pop
0: group? Ooh! Ooh!
1: Mixed.
0: Mixed.
2: Ako, I like it. Ako, I'm very happy. Hindi ko
1: ako
2: kasi,
1: very happy.
2: Hindi ko siya ma-ano
0: eh. Very happy
2: ako. Hindi ko ma-ano, parang
1: express.
2: Malawak na sagot. Happy kasi ako kasi I love what I'm doing. Ito talaga yung big brothers.
0: Ang sino.
2: Parang ito yung gusto kong gawin talaga. Hindi ko naman sinasabi I was born to be a superstar. It's more of dahil sa pagiging part of a K-pop girl group, ang dami kong na-explore sa sarili ko na hindi ko alam na kaya ko pala gawin. Like, kanyang dancing.
1: Go dance.
2: Hindi ko alam na
1: kaya mo.
2: Kaya na magiging main dancer ako at first, di ba? Kasi main roles na, main dancer ako. Tapos hindi ko alam na kaya ko rin pala habang pinabilit nila ako. Ay, ni DK sana. Ni DK, tapos...
0: Medyo na ako na-compi tayo na.
2: I feel like we're in a safe space. Pero yun nga, parang I'm just really happy. Happy is happy, but you know, I learned a lot of my I learned a lot din about myself, negative and positive.
1: I think we all relate to each other.
0: Ganto na lang. Magbigay lang tayo ng...
3: They're a big part of who I am.
4: I'm trying to blow the RZA's up. I'm trying to put so much reach. Everything I do, RZA's.
5: RZA!
4: Yeah!
5: Yeah!

0: pag-congrats sa atin, ha? Tuwak-tuwa sa atin mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako, lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ha! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Ay, sa gisi. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: lights go out and the noise has stopped, we still have each other. And that's the sweetest.
1: Good things happen to good people.
2: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
3: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
4: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
5: You're my number one animator here.
6: Masaya ka ba sa buhay mo?
7: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
8: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
9: Hirap talaga pag first time, no?
10: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
11: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
12: Totoo pala. Alam ko pa, nag-iinip lang.
13: Don't let bad things change who you really are.
14: Family history.

0: Bumakayan, hindi ka na, baba mo yan. Tara, tayo dalawa lang. Ano?
1: Kamukha mo eh. Kamukha ako.
2: Saan kita hahanapin? Kapatid tayo, kapatid.
3: Sorry, Miss Ganda.
4: Ang daming bagong element. Bakit sa'yo walang glasses?
2: Si Papa.

0: at nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
2: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mo mas mabait, mas pogi, mas alagaan ka, mas nandyan for you, or ano ka, baka taka-abroad, magtrabaho ka dun, o live apart tayo, namin pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: yung chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang pa po. Kulang.
0: Oh!
3: Minga ka! One more. Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Galing, galing! Ang galing nyo! Ang galing, galing!

after our first busking experience sa Los Angeles, sunod naman kami nagbusk sa Union Square, New York para mapakilala ang Beanie at BGYO sa mga tao doon.

0: sila kilala, ibang iba niyan. Kailangan ibigay mo pa rin yung best mo. Pakita mo yung galing mo, yung talent mo.
1: Being confident sa ginagawa mo. Yun yung parang ano, susi para makakuha ka ng good job. So kailangan pagpatuloy mo lang lahat. So, marami pa kaming kailangan mo matutunan. Pero yun yung isa sa parang takeaway na kailangan namin mo sa improve pa sa sarili namin.

0: não. O senhor nada enganou em mim.
1: Pagay ng $1
2: and $5.
1: Yes, yes, yes. So $5. Kasi okay. Akala nila yun nga. Kasi yung sa busking.
0: Pero we didn't do it for like money. So, kaya gulat na kami yung pinagpigitan.
2: Pero nakakatuwa po kasi wala kaming nilagyan na kahit ano sumarap na para parang donate namin. Pero may nag-abot sa kami. Parang hinanap pa nila kami nakaupo kami sa busking. Nakakatuwa pa rin isipin na alam mo may naka-appreciate.
0: Pero yung pinaka-ano talaga dito is yung experience mo na sumayaw sa pinaka, isa sa pinakamaraming na turista, pinapunta ng mga turista dito sa New York.
3: Kasi sa lahat ng mga Pinoy din na dumalo dito, sinuportahan kami pati yung mga iba na nagsig pa na alam kung sino ang pinuhay. Maraming salamat sana sa matangkas ninyo at sa mga susunod mga ganap na.
4: Yeah. One, two, thank you po!
5: Ngayon, may libreng TFC Everywhere na sa lahat ng active TFC IPTV subscribers. With TFC Everywhere, posibleng manood kahit saan, kahit kailan, manood ng advanced episodes ng inyong favorite teleserye, at i-access ang TFC on your TV and up to 4 additional devices at the same time. Walang dagdag bayad ito, kaya mag-TFC Everywhere na! Click the activation code on your IPTV menu and start watching now.

0: Sobra.
1: Ano yan? From 30 naging 13 na.
2: 14 yata. 14.
3: Parang
1: 13.99
4: or 14.
1: 14. Oh my God.
4: I forget. Ilan
1: yan? Tsaka the color is so cute. Look at this.
3: 6 bags.
4: Tapos, syempre, mga tita mo, kailangan
1: mo yan. Oh my God, lang pang tita.
4: Si mami kasi pag tinatanong ko na gusto, ayaw magsabi. So, binilhan ko sa pabango si mami at lola. Ayan, pabango.
1: Tia.
4: And eto yung mga sets para sa mga tito. Maintindihan na nila. And for my dad, oh daddy ha, spoiled na spoiled ka for this trip. Ayan. Pabango.
1: Kasi magagalit yun eh, lagi galit yun.
4: And eto, for me.
3: Ano
4: yan? Ang perfume. Sabi kasi nila, mas ano daw, mas makapit daw yung kapag oilers yung
1: pabang.
4: Yeah. Sweater po. Ito po yung binili ko sa bigay ni Miss Karina. It's a sweater.
1: Ah, normal lang. Normal sweater.
4: This is from
2: Satut.
4: Gap. What? Tapos, I bought makeups lang for myself. And yung makeups na to, it's a lot, so worth it. So, bumili ako ng shoes for my daddy.
1: Andito na si Tito Dit.
4: This is for my mom. Mas malaki po yung paa ng
1: natin. Grabe, laki!

0: We have on two shirts. And then I got this ang tawag dito, one shoulder top.
1: Asymmetrical.
2: Wow.
0: Because I saw this sa mannequin. Ang ganda. Hindi ko rin siya na-fit. Pero ang ganda. And to match that, sorry! Ipapakita niyo ba ba yan?
3: No, I'm just ako overblock. So,
0: Oo, para alam nila na, oh my, expensive ng panty ni Aya. Hindi basta-basta.
1: Pero sa akin, may heart pa. Grabe.
0: Ay, isa lang. I did not get one. I got two. Oh!
1: Grabe naman to.
4: Bakit may design ang
0: ano kasi to?
1: Palawan at Japan.
0: As you can see, it's nude and black. So yun kasi yung mga gusto ko, nude and black. So I got three ganito.
1: Ay, ang
0: kami. Yeah, discount. Ito, diba?
1: Pang-training niya yan. Kung ano yan? 3 years na yan.
0: Oh, hindi to para sa akin, para sa ano to. Baka
1: kaya
0: na to. Baka like sa mga cousins ko or basta bumili ako ng extra kasi ang dami mga lalaki kong cousins.
2: Shoes.
0: Ito yung pinaka I would say worth it kasi I got 4 shoes. Actually, nag-decide ako asan dito para sa akin. Kasi same kami ng mama ko.
1: Ng size.
0: As maganda for me, guys.
1: Ito.
0: Ay,
3: yung gray.
0: Gray, oo.
1: Gray.
0: Ayun. Kasi
1: isa.
0: Hindi ko alam.
2: Masagay.
1: Ay, saan?
2: Pili ko tayo sa akin.
0: Ay,
1: siya.
0: Tapos sa kuya ko.
1: Ako
0: pa naman
1: talaga.
0: Aso din. Gray and hindi siya exactly the same pero yung kulay same. And alam niyo magkano na gas ko for all these 4 shoes? Yeah.
2: 155.
5: Wow!
2: Parang 2,000 each.
0: Oo. Oh.
1: Nabudol
0: ako. Sa perfume kasi tinanong ko sa kasan kayo daw sa may perfume man sila. Pero yung nabili ko isa lang. It's this cute one, but it's Burberry, and I plan to give it to my brother's wife.
1: Aww!
0: That's the one. Ang bango niya, sobra. I love it. And last one, I got a gift for myself.
1: Ayan na!
0: Yellow shades. But it's YSL.
1: Okay, sure. It's
0: but it's YSL.
5: Wow!
0: Guess how much?
1: 200?
0: 150.
1: It is 160. So, kaya wala. Pera. Yes! Kami ni Ate Aya mag Calvin Klein. Here you go. This is a cap.
2: Ay, na may panty! May panty na naman!
1: Finish ko to kanina, feel ko kasi.
2: Ay, may picture siya ni Joves. Mababa yung pants niya.
1: Alam niyo po, ito yung partner. Ito, pants. Wait lang. Ito yung partner niya. Ito. Tapos ito. Tapos.
4: Ito. Ito.
2: Pakita yung picture. Oh, wow.
0: Just this shirt, it's just a
1: fit. Oh my god!
3: Wait, kami na tayo!
1: Hindi ko pinili to!
0: Yeah.
1: Yung nanay niya mag-actually.
0: May mga nabili na kasi ako nung una eh. Ito. Yung galing din sa...

0: Apo.
1: Ano yan?
2: This is a food.
1: Hala, pinigay ni Kuya JL.
3: Pero wala na po.
0: Uy, hindi ko na
4: So, yan yung $50?
0: Opo.
4: Ay, fair na siya. Tapi na, no?
0: Diba? Tama, tama.
4: Next.
0: Ito, last na to. So, ito. Ibang sing design niya eh. Walang mahalag na
1: May ganyan sa H&M.
0: Wala, wala talaga.
1: May ganyan, Gwenny.
0: Bakit yung fit? Kaya, iba ba sa ito?
4: Justify
0: na lang. I'm looking for this.
1: Okay, okay lang. Sige, okay lang.
0: Supo, tahan. Supo, tahan. Bumili lang din ako ng coat.
5: Nice!
0: Wow! Ng pants. Kasi wala, hindi ako nandala ng pants. At ng boots.
4: Parang boots wala siya. Patingin!
5: Boots reveal! Boots reveal!
4: Boots reveal!
5: Boots reveal!
1: Wow. Oh!
0: Bibigay ko na lang to.
4: May tricycle at saka car
0: seat. Ito t-shirt. Dalawa, black and white.
4: Okay.
0: Pair din. Pants.
5: Ganda
0: yung pair!
5: For the pair!
0: Ganda yung pair! Ang aking pera, meron pa po ako 150 something. Ay, 200 pa lang.

0: ulit.
1: Yan na. Ayan na. Nag-swipe ka ba ng card mo, Mix? Nag-swipe ka ng card mo?
2: 2 weeks ago pa.
1: Oh my God.
3: This is what I got for the gift card. For training.
1: Yes.
3: The black.
1: Wow.
3: The gray.
1: Hi.
3: And the white.
1: Hi.
3: May $11 pang natitira. This is for my dad. This is for my dad. This is for
1: you?
3: Okay ba to?
1: Tita Bianca. Tita Bianca.
4: No.
3: Mine.
1: Hala! Hala! Kaya ka natulog yung ano sa entrance ng ano.
3: This is for me or for my sister. Papapiliin ko na lang siya kung ito gusto niya.
1: Wow!
3: Or ito, kasi medyo choosy siya. Anyways. This is for my brother, kasi magtatampo siya. Ano, kasi walang binili siya.
1: Wow!
3: This is for my mom, for my sister.
1: Wow! Ayan na!
3: Bag. 2 shirts.
0: For you?
3: For me.
1: Feeling ko dapat... Picture kayo lahat ng bumili.
3: Pinili po ni Gwen ito kasi white kukunin niya. And then I bought this.
1: Walang kapareho!
0: What's that?
1: Oh, that's it. Nice. Ayan na! Win a foam.
3: Alam ko naman magbabra ako sa loob.
0: Bumili ako ng bra.
1: Sige nga! Shoot!
3: Oh my God! I'm kidding!
0: Secret ako
3: yung
0: mga lingerie doon na ano.
3: Mga ganda. Asan yung 3 seconds? Ay, ito. This cup. Magkapareha ko neto. Hindi ko lang makikita. Sabay bumili neto. Okay. Then this.
1: What?

0: Mix Live.
1: Ilang mga araw mo, Jack?
2: Pagsisisihan ang kinalaman mo, Rose.
1: Bibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bitt.
3: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?

Actually, ang ganda. Pagkasilip ko ng set for the first time, nagandahan ako. And ganda ng LED. Nag-enjoy ako na i-perform yung mga songs na pinaghirapan ko and all.

0: Fogi.
1: Mas ada-adaan ka? Mas nandyan for you? Or ang ka baka? Taka bro, nagtrabaho ka dun. Oh, I live apart-time. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin
0: Jo?
1: naman.
0: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
1: Hindi naman kita pinipili eh.

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang, Papa. Konti. Kulang.
3: Oh! Minga ka. Oh! One more. Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Ang galing! Ang galing nyo! Ang galing!

0: mukha ko. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka, baka mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka, taka bro, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: Mga polis, dapat sana ay protektor natin.
1: Sila ang mas nakakatakot.
2: Bakit ang brutal mas mga polis?
3: That's why you're just a vlogger.
2: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
4: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Pero hindi ko alam kung ito yung tamang panahon. Pero gusto kita.

0: FG?
1: Andun yung kilig. Ako panilig talaga ako. Kasi syempre, alam mo yung nakapag-perform ka sa hindi ka kilala. Sa mga taong hindi ka kilala.

0: pinakamasarap na feeling sa LA busking siguro is yung feeling na may mga tao doon na kahit tourist or local sa America na they take time na mag-pause doon and manood talaga at pagmasdan talaga yung ginagawa namin. Malagang bagay yung para sa amin kasi hindi naman kami taga doon and yung tipong i-perform namin yung iba't ibang songs namin na ibang lingwahe and ibang approach na hindi normal sa iba. Na-appreciate nila and iba't ibang ages din yung mga nanood doon at naka-appreciate.
1: Walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
2: Punan tilalakay, kasla kahangkang lalaki no titipakon ti babae.
1: Meron bang lipunan kung saan tayong mga babae pwedeng maging safe against any form of violence against our dignity?
3: Sa buntok, walang rape.
4: Si Mami tsaka si Ajin na guilty.

0: Papakita na namin sa inyo ang mga na-shopping namin kanina na no tax.
1: Kaya tatulong kami kasi si Miki ay
0: kasama niya.
1: Kasama ka niya. Tatay at ate. Tapos si Nate naman
2: kasama si Tita Tita. Mama niya.

0: nag-convert ako into peso para alam ko kung magkano yung transfer ko sa isang kasi naubos din yung cash ko, kaya okay lang.
1: Ito, pinakauna kong binili para sa, inisip ko yung mga immediate family members ko. So, amin si Mama.
2: Wow!
1: Palakpakan naman dyan. Now, from $99, 30% off. So, ano yun?
2: 70...
1: Somewhere around. Tapos ito, binigyan ko siya ng 212 NYC. Nagpabango na ito, nahihiwalay siya sa baba sa staff. Magkaibang set. AMPM. So ito, ito kay Mama. Cha-ching! Ito, kasama siya sa isang pabango. So, binili ko muna pag ako sa sarili ko. Tapos ito, madi-discount.
0: Parang siya. Buy one, take one.
1: Medyo,
0: buy one, discount one.
1: Oo, parang yan.
0: Okay, next. Para kay...
1: Para sa akin. Wow. Dalawang Calvin Klein na shirt. Ato, $40 dalawa.
2: Pero kapag umuwadid ako dyan.
1: Pag isa lang, $24. So pag dalawa, $40. Nakasipin ng $8.
0: Okay, next.
1: Tama, kailangan. Ito, para sa akin ito, $25.
0: Nakakompit mo.
1: Ito.
0: $25 din.
1: Kain kanina to. Pwede sa akin.
2: Pwede sa akin.
1: Perfume naman. Ito yung kasama ng perfume na ginamit ko kay Mama.
2: Claude Marsal.
1: Bumili ako sa H&M ng bagong pampakpak na...
0: Pares na tayo!
1: Na boots.
0: Thank you, H&M!
1: Thank you, H&M! Ito.
2: Thank you, H&M!
1: $60. Chelsea boots. Ito kay ate.
0: Ano kay ate?
1: Wow! Tapos...
2: Ito, ito yung gusto mo. Di ba dalawa binili mo?
1: Oo nga pala. Ito.
2: Tooth bag.
0: Tooth bag.
1: From $99, naging ito siya. Naging...
0: 60% off.
1: 60% off. So parang...
2: 60 minus 9.
1: Divided by 0.00. Basta yun.
2: 40 plus.
1: Nasa, well, third 40. Tapos ito, binigyan ko si kasama ng kapatid ko. Ito para sa tatay ko. Mga tigis sa silang shirt. Mayroon kasi si Papa sa mga kikita yung muscles niya.
2: Wow!
1: Tapos ito, sa kambal, para matchy-matchy sila. Pati ito si April at India. Tapos, ito, bag ko to. $50 na
2: pwede din sa Philippines.
1: GC sa Nike. So ito binili ko. Shorts.
2: Ganda. Gondo.
1: Tapos ito.
2: Oh, ganda naman.
1: Wow. Tapos, pina-sign up niya ako dun sa parang membership na libre daw. So parang nagka-discount ako 15%. Tapos nasingit ko pa to sa $50.
2: Ano yan? Oh, wow! Ano yan?
1: Head tie.
0: Oh, wow! Di ba ito ang football yan?
1: Last but not the least,
0: para sa pamangkin ko. Ah,
1: kay Julia. Yeah, pwede
2: sila. Wow, dami!
1: Pwede sila mag-share. Kasi naisip ko, kapag Little Mermaid, magkakaroon kasi yung bagong
2: movie
1: Little Mermaid. So, baka matuwa siya may ganito siya. Tapos, medyo ano ko na siya, late gift para sa birthday niyo.
2: Wow!
1: Hindi ko kasi alam favorite princess nila, so kahit ano na.
2: Wow.
1: I think I'm done. Ito, this is $15. $15.
2: Oh,
1: ayun guys.
0: In total.
1: In total. Nasa 600.
2: Alright.
0: Talaga?
1: Oh. Or 7. Na-discount ko siguro mga 900. Yung from 900.
0: Ayun, kaya sa 200.
2: Parang amahal naman.
1: Ay, ito pala may pinahabol ko pala. Nabudo lahat ako nung ano dun eh. Pero mabango naman siya. This is $80.
2: Ito yung pinakauna store na pinuntahan namin ni Jello, Mika, Maloy, ako. Pagkita namin 60% off agad. Kaya parang nasa Changi ka lang ko at kuha lang ako ng kuha. Ayan, meron akong hoodie. It's $55. Minus 60% off. So, ilan na lang? Mga 20 something na lang. Ito yung backpack sa $55, 60% off, mga 20 something. Yung mga susunod, bumili ako ng t-shirt para sa tatay.

0: akin muna. Tapos sa tatay ko, double XL. Tapos sa akin, white. Tapos eto, sa kapatid ko naman, anong crossbody bag. Tapos isa ding tooth bag. $9 lang to, tapos 40% ba?
1: 30.
0: So parang mga... So parang libre. Libre.
1: Parang $6.
0: $9 lang to. Ito yung parang nagdadalawang isip pa ako kasi kinoconvert ko sa utak ko. Kasi sabi ko, wag na nga. Kasi ito, binili ko tatay ko ng ano. Tito hat. Tapos bumili ako ng isang polo shirt.
2: Yeah.
0: Yes. Tito Tito. So, ito, itong hoodie, as usual, para sa akin, yung kulay. Sa kapatid ko. Tapos ito, sa... Pwedeng hiraman sila ni Mami.
1: Sorry, Lisa family.
0: Tapos ito kay daddy naman.
1: Pwede rin hiraman yan.
2: Ay, ang ganda niya.
0: Tapos ito, hoodie ulit. Ewan ko kung ilan na yung hoodie ko. Sobrang dami kong hoodie. Papayin na lang po. Ang code po, 123123123.
1: Parang medyo ano.
0: Para kay Mami. Kasi mahilig talaga siya sa band. First time ko siya mabila ng... Nalimutan ko talaga sa mga.
3: At ito yung...
0: Ay, ito yung ano, brand.
1: Hindi kaya guess what?
0: Guess what? So, ang price niya... Hindi ko nasabi yung mga price niya.
1: Okay lang, okay, parang hindi ko nasabi.
0: Basta ito, ang mura lang. 89.
3: 90.
0: 0.99. Ayan, sana magustuhan to ni Mami kasi ito yung feeling ko na ano, favorite sa kanya. Color. Ito naman sa kapatid ko. Bagay ito sa kanya kasi very, ano, high school ano, girl.
1: Oh, maraming ganyan sa ano.
0: So, yan. Feeling ko yun yung ano, gift ko sa kanila.
1: Ayun sa'yo.
0: Yun sa akin.
3: Ito
0: yung ano, katulad yung jello. Dalawa, $40. Dalawa. Pero pag isa, $20. Same. Inutulang kayo.
1: Parang hinad lang.
0: Yung totoo, $20 lang talaga isa. Tapos ito na. Ayan. Alam niyo ako ba't ako bumili ito? Kasi nung pagpasok ko, may experience mo lang na huwag ka kami sa ano. CK na, ano, brief. Kasi minsan nakikita sa TikTok pag gumagano ako.
2: Okay.
0: Mumurahin lang yung nakikita eh.
1: Kaya sa matawag si Kuya, si Kuya Migo pag...
0: Para next time pag yun sa The Light, confident na ako sa... Oh, okay. Minsan hindi ko sinasobrahan kasi minsan hindi handa yung brief ko din eh.
1: Okay na bacon na.
0: So, bumili na ako nito. Pag yung sa yun namin, The Light, o kaya kung ano may talon-talon.
1: Hindi na maganda.
0: Iaangat ko pa talaga ng lampas pusod. Reflex ko talaga ito kasi minsan na magkaganito eh. Kasi bumili ako ng laging.
1: Wow. Ang ganda!
0: Ang 100. Tumatawa daw kanina. Bawal pala tumawa doon. Sabi ko, is there a discount? No, 100.
1: Nag-aayo.
0: Mura na yun. Mura na.
2: So, pala yung total bill mo? So, pala na yun mo?
0: So, feeling ko mga 600, 700.
1: Pag-mura
2: na, pag-mura.
0: Ang discount mo, pag-mura. Feeling ko malaki. Kung normal price siya, siguro nasa 1,000 plus. Ang dami eh.
3: Yung una kong narinig yung kay ano, Rajay, yung sabi nila, di ano, mga 60% discount daw yung North Face. Nakabili ko ng gloves.
0: Magkano yun?
3: Na $50 minus 60%. Mm-hmm. Sa $20 na lang yung gloves. Tapos, isang jacket na may hood. $485 minus 60%, so nasa 30 plus.
4: Ayan na! Asa na yung The Parfum Addict?
3: Gusto mo, ito paborito ni Coach Ming ito eh.
0: Ako din, favorite ko din yun.
3: Yung Dracar, kasi nakakita ako. By one.

0: Naubo agad ako.
1: Nasa, eto nasa $40.
0: Huwag.
2: O, diba?
1: Eto wala ano sa amin to ni Daddy. Sa akin, sa akin. Kasi, kasi kay Daddy ko nalaman yung dollar dati.
3: Weh, sa'yo lang yun eh.
1: Hindi. Tapos, binili ko si Mami tsaka si Ajin ng GGLP.
3: Ay, napamali ka
1: na. 133.95.
4: Mura na yun for Gucci, ah.
0: Ay, guilty. No, guilty, ah. Guilty naman.
2: Pagkailan
0: mo.
2: Ano? Parang ayaw ka na ba nabibin to?
1: Ito, 110.95.
0: Ito, ano to?
1: Gucci, guilty.
0: Defensive na siya. Pag sinayin ka na guilty.
1: The time is the perfume. 133.110. Ang next, New Balance.
4: Ba't may sira?
1: Ito.
4: Sa yung box.
0: No bottle.
1: No
0: bottle.
1: Ito, parang wow. Si Sonic Dredge.
4: Ah.
2: Ay, ganda nga. Eh.
1: Wala, napuha.
4: What a slay.
1: 85 minus 40%.
4: Ah. Basta yun.
1: Ay, may maleta ko pala. Yung maleta. May gamit ko eh. May mga...
0: May nakilagay na agad.
1: May nakilagay na
0: agad. Nauna sa saran niya.
1: Pero ano siya? 130. Kaya one, ano na lang, 120 na lang. Total ko siguro nasa ano?
2: 100?
1: 100.
0: Ang sino sa tingin niyo ano, pinakamaraming na-discount?
2: Ah, tingin ko ikaw.
0: Ako ba?
1: Tingin ko ikaw.
0: Hindi ba ikaw?
3: Alam natin siya.
2: Yan, feeling ko ikaw kasi
0: feeling ko din. Parang lahat to may discount eh.
2: Oh, tsaka parang sa'yo ang lalaki ng mga, tsaka dami, pero para same-same.
1: Yung kay Jello, malalaki. Yung kay Jell, maraming maliliit.
2: Thank you dami. Po. Maraming salamat dahil nanood ko yung gandulo dito sa video namin.
5: Sobrang saya talaga ng experience ng pag-shop namin dito sa US. Pero bukod sa mga nabili namin yung para sa amin, ang pinaka-importante talaga is nabili namin yung mga pasalubong para sa families namin sa Pinas. And sobrang excited na kami makita sila mayakap at mapasaya sa mga pasalubong namin. Kasi at the end of the day, kahit enjoy kami dito sa US, sila pa rin yung families na hinahanap-hanap namin.

0: mukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinapasakit mo yung ulo.

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: Do you mean?
0: Baka, baka mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandiyan for you. Or ano ka baka, taka bro, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: Actress ready and action.
1: Stella.
2: More than just a pretty face.
3: You need to be my alibi.
2: She's a woman who's willing to face anything for her family.
4: Mr. Cabrera!
5: Tingin naman ng mga tao sa'yo. Kabit ka!
6: Ang mahalaga, na-operahan si Joseph.
7: Magkano?
8: Babayaran niyo ako para hiwalayan ko yung anak niyo.
9: Pangarap ko yun!
10: Anong pangarap?
9: Yung kasampal ng pera!
11: Hindi mo kami kilala.
12: Hindi mo rin ako kilala.
2: Starring Kim Chiu as Stella Morales.
13: Hey! Ang buti kang tao, hindi ka mahirap mahalin.
2: The Alibi, ang buong katotohanan.
14: And where's my goodnight kiss?

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara?

0: What if one Imrel is more na ayaw mo na pala akong maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka may mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka taka abroad, magtrabaho ka dun. O, live apart tayo. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: ng chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang pa po. Kulang.
3: Hinga ka. One more. Taas mo ng konti.
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
4: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Pero ang galing! Ang galing nyo! Ang galing!

0: Oh, nasaan ka?
1: Kay, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumimit ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: She's the mistress.
1: Angel? Pag
2: naalala ko ang mga... After 3 years, nakita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Was meant to be, meant to be. Talaga!
1: Ba't doon kayo nakapikit?
3: Inaantok ako.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwak-tuwa sa atin mga kapo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Nasasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time, no?
8: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
9: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
10: Ito pala. Alam ko, panaginip lang.
11: Don't let bad things change who you really are.
12: Family history.

0: Gusto ko kita. Gusto ko kita. Gusto ko kita.
1: Alam mo, ikaw, tigilan mo nga ako. Kanina ka pa eh.
0: Ako, tumigil. Tigilan mo yung pagiging caring mo. Baka ma-fall ako nyo.
1: Oh, bakit? Kailan pa ba ako naging maganda sa paningin mo, ha?
0: Bakit? Sa tagal ng pagkakaibigan natin, minsan ba hindi mo naisip na pwede tayo mahulog sa isa't isa?
1: Gusto mo talaga? Sigurado ka? Kaya mong panintikan?
0: Bakit?
1: Joke lang. Yung mukha mo. Joke lang. Ito naman. Alam mo, alam na alam ko na yung ganyan. Huwe, akala mo talaga may isahan mo ako, no? Joke. Ewan ko na. Bala ka siya.
2: Siniisip

0: Yung minsan ba, di mo talaga naisip na pwede tayo mahulog sa isa't isa?
1: Sigurado ka? Kaya mong panindigan?

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.

0: sila kilala, ibang lahi man yan, kailangan ibigay mo pa rin yung best mo. Pakita mo yung galing mo, yung talent mo sa kanila.
1: Being confident sa ginagawa mo. Yun yung parang ano, susi para makakuha ka ng good job. So kailangan pagpatuloy mo lang lahat. So marami pa ka nang kailangan mo matutunan. Pero yun yung isa sa parang takeaway na kailangan namin mo sa improve ko sa sarili namin.

0: Kasi akala nila yun lang. Kasi it's not a busting.
1: Pero we didn't do it for like money. Kaya gulat na kami yung pinagbigay.
2: Pero nakakatuwa po kasi wala kami nilagyan na kahit ano sumarap na para parang donate namin. Pero may nagkabot sa amin. Parang hinano pa nila kami nakaupo kami sa kasi. Nakakatuwa pa rin isipin na alam mo, may naka-appreciate. Pero
1: yung pinaka-ano talaga dito is yung experience mo na sumayaw sa pinaka, isa sa pinaka-maraming na turista, pinapuntaan ng mga turista dito sa inyo.
0: Kasi sa lahat ng mga Pinoy din na dumalo dito, sinuportahan kami pa sa mga iba na nag-seek pa na alam mo kung sino ang PGY. Maraming salamat sana sa matangang sa inyo and sa mga susunod mga pinaka-maraming.
3: Yeah. Onchu, thank you po!
2: See you again, New York!
3: Bye-bye!
4: Pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
5: Huwag ka pong itapit ka sa mulugo! Ikaw ang nanggugulo!
6: It will ruin our family!
7: Kaya na ulit! Okay.
8: Wala!
9: In remembrance of Coach Adam.
10: I did not get one. I got two.
11: Oh!

0: sa atin ko to, hair bag.
1: Ano na?
2: How much?
0: 50, tapos parang nasa 11% pag-a-dog. Wow. Wow. This is ko, which is the North Face. And then this is mine.
3: Ganda! I like the white.
1: It's very new.
2: Pagdating namin, ubos na tumagay. Puro pag-ulan na yung langit na namin.
4: Grabe!
0: Ito.
4: Preto.
0: Ito sa ano ba to, tatay ko tsaka sa kapatid kong bunso.
2: Ano sila?
0: Machi-machi.
4: Kay Tita Maggie yan, no?
0: Akin to.
4: Sorry.
0: Sa nanay ko to.
1: Ay, sorry. May
4: ayan, kay Tita Maggie yan.
0: Sa akin to, no? Ito lang, black and white. Yan nabili ko sa lahat.
4: Driving shoes. Ano doon ang bag?
0: But this for myself.
1: Cute!
0: Ito.
4: Converse.
0: Kasi matagal ko titignan sa Pinas. And,
4: pwede mo alam ko ang itsura niya.

0: Sabi pa nito, walang para sa kanya.
1: Converse lug.
2: Diba?
1: Cute.
3: Because I need height.
1: Yeah.
3: And I thank you.
0: Okay. How much?
4: From North Face. This is for my papa. Papa, daddy. Daddy kasi, basta ano siya pag, halimbawa pag, kasi every, halos every week nasa Manila kami, gusto makamag-anak namin. So, lagi siya nagdadala ng bag. Para
5: ako maliw dito, nakagaling
4: na tapos. Of course, and for myself, and also for my, and this is for my mom. For my mom.
0: This is so,
6: Miss Dio.
4: Dior.
0: Binili.
7: Wow! Kasi pakasabit nila. Hindi ko bilihan yung nanay ko. So, yeah, this one.
4: For myself, mga
7: boutique,
4: amplang, ganyan. Mura lang din siya kasi konti lang yung binili ko kanina sa...
6: So proud of you, Starry.
4: Yes! Woo! Chocolate ako gagasis. Yes. And of course, to my favorite tito, AJ. Joggers lang. Kasi sabi naman ko na dubilhan kasi binilhan na daw siya ng tita ko ng sapatos. Old Navy.
1: Yes.
4: For my cousin naman na isa, si Lucas, yung kapatid ni Rainbow. So, pangarap daw kasi niya maging astronaut. So, binilhan ko siya ng NASA na shirt.
0: Cute!
4: And mahilig din sa games. So, binilhan ko siya ng Minecraft.
0: Ilan ba nalang pabalala pa mo ni Chel? Yung mga pinsan ni
4: Valdez? Oo!
8: Ako ba? For papinsan ko yung binili ko.
0: And ako, 65 kasi.
4: Ito naman for my lolo!
0: Opa! Ito!
7: May alak?
4: King! Actually, hindi ko alam kung ano siya. Kasi ano siya?
8: Perfume!
4: Inamoy ko yung mga ano. Kasi iba yung gusto niya talagang mga perfume. Pero sabi ko...
8: Pero amoy pang lolo talaga yan.
4: Oo, tinanong ko, do you have perfume for ano? For my grandfather?
7: Ito yung binigay. Eh, ang bango naman.
6: For my grandfather.
4: And, next naman is this one from CK.
0: Ay, channeling inner.
7: Wow! Jenny.
4: For myself also.
0: Wala, 20 na kuya ko.
4: Ayun lang.
0: How much did you spend total?
4: My turn. So, first shop ko, I went to Calvin Klein, and ako yung nagsabi sa girls na, what the hell, it's $70! Wow. I got this one.
8: The Eye of a Tiger.
4: Basta, bumili ako ng two shirts. And then, I got this, ang tawag dito, one shoulder top.
0: One shoulder.
3: Asymmetrical.
4: Wow! I saw this sa mannequin. Ang ganda. Hindi ko na siya na-fit. Pero ang ganda. And to match that... Sorry!
0: Papakita niyo ba ba yan?
7: No, is that for overblock? Oo,
4: para alam nila na, oh my, expensive ng panty ni Aya. Hindi basta-basta.
0: Pero may heart pa, grabe.
4: I did not get one. I got two.
8: Oh!
0: Grabe naman to.
3: Bakit may design ang Aya?
4: Ano kasi to?
0: Palawan at Japan.
4: As you can see, it's nude and black. So yun kasi yung mga gusto ko. Nude and black. So I got three ganito.
0: Sorry, Ate Aya.
4: Yeah, discount. Ito, diba?
0: Pag-training niya yan. Ano yan? May 3 years pa yan.
4: Hindi to para sa akin, para sa ano to. Baka
0: hindi
4: ko alam. Baka like sa mga cousins ko or basta bumili ako ng extra kasi ang dami mga lalaki kong cousins.
8: Shoes!
4: Ito yung pinaka. I would say worth it kasi I got 4 shoes.
0: Pakibili ko ito.
4: Pibili ako may papa. Actually, nag-decide ako asan dito para sa akin. Kasi same kami ng mama ko.
0: Ng size.
4: As in, mas maganda for me, guys.
0: Ay, ano ito?
6: Yung gray.
4: Gray, oo.
0: Gray.
4: Ayun.
0: Kasi isa.
4: Hindi ko alam.
8: Masagyan.
0: Ay, saan?
8: Pili ko tayo sa
0: mga

0: Lina at the Leeds.
1: Yan na! Ayan na! Nag-swipe ka ba ng card mo, Mix? Nag-swipe ka ng card mo?
2: 2 weeks ago pa.
1: Oh my God!
3: This is what I got for the Mix card. For training. Yes! The black.
1: Wow.
3: The gray.
1: Hi!
3: And the white.
1: Hi!
3: May $11 pang natitira. This is for my dad. This is for my dad! This is for
1: you?
3: Okay ba to?
1: Tita Bianca. Tita Bianca.
4: No.
3: Mine.
1: Hello! Hello! Kaya pa natulog yung ano sa entrance ng ano.
3: This is for me or for my sister. Papapiliin ko na lang siya kung ito gusto niya.
1: Wow!
3: Or ito, kasi medyo choosy siya. And this is for my brother, kasi magtatampo siya. Ano, kasi walang binili sa
1: mga. Wow!
3: This is for my mom, for my sister.
1: Wow! Ayan na!
3: Bag. 2 shirts.
2: For you?
3: For me.
1: Feeling ko dapat... Picture kayo lahat ng bumili.
2: Yan, ang
3: bumili niya kay Tika. Pinili po ni Gwen ito kasi white kukunin niya. And then I bought this.
1: Walang kapareho!
2: What's that?
1: Oh, that's it. Nice. Ayan na! With a foam.
2: Nice.
0: Alam ko naman magbabra ka. Magbumili ako ng bra.
1: Sige nga! Suot!
2: Oh my God! Sige, baka yung
0: mga lingerie doon na ano?
2: Yung mga ganda.
3: Ah, sige! Ay, ito! This cap. Magkapareha ko na ito. Hindi ko lang makikita. Kasi may bumili na ito. Okay. Then this.
1: Wow! I love it!
4: Wow!
1: Maganda rin yung bra. Ang ganda! 410!
0: 390?
1: Oh my gosh!
0: Sa
1: CKLO?
0: Yeah! They're the big spender.
1: Ang saya mag-shopping sa US! Talagang nag-enjoy kami, lalo na yung mga binili naman namin hindi lang para sa sarili namin, but of course, para sa mga families namin na naghihintay sa amin sa Pilipinas. We want them to feel na kahit nandito kami, sila yung inspirasyon namin at lagi na...

0: Mix live.
1: Welcome to Israel.
2: Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho ug makapuyo ug hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Samaaning usa ka rosa sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahintang gikan sa kalisod.
3: Hello Singapore, it's Mackie. Finally, I'm bringing Color Coaster to you this June 13th at the theater at MediaCorp. After years of streaming my songs, I can't wait for us to experience the music live together. See you soon, Singapore!

0: ni usa ka rosas sa iyang mga bulak natungod sa iyang katsada. Gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahintang gikan sa kalisod.
1: Oh,

0: ay, nakamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Tingko sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
2: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
1: Kunan tilalakay, kasla kahangkang lalaki no titip pa kunti babae, asawa.
0: Meron bang lipunan kung saan tayong mga babae pwedeng maging safe against any form of violence against our dignity?
2: Sa buntok, walang rape.

0: Pwede, pwede. Sat mo na.
1: Pagkainom ko lang ah. Ano naman?
0: Teka, sino na ba?
1: Si Jose.

0: talaga sinasadya. Huwag maniwala, please, Nay.
1: Naniniwala ako sa'yo. Alam ko na wala ka kasalanan.
2: Itawan niyo ako!
3: Itawan ako! Ayokong mawala ka sa akin. Nasasaktan ako dahil mahal kita.
1: Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko?

0: congrats sa atin, ha? Tuwak-tuwa sa atin mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Aisa, Gisa. Alas dos. Kailangan namin siya bago magalas dos ang hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: Bumakayan. Hindi ka na, baba mo yan. Tara, tayo dalawa yan. Ano?
1: Kamukha mo.
0: Kamukha ako.
1: Saan kita hahanapin? Kapatid tayo, kapatid.
2: Sorry, Miss Ganda.
3: Ang daming bagos, Emil. Bakit sa'yo walang glasses?
1: Date. Si Papa. Pinatatakbo niya kasi akong mayor. Kaya yun.
0: Pwede sabihin mo ayaw mo.
1: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kita.
2: Seryoso ba?

0: walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
1: Kunan tilalakay, kasla kahangkang lalaki no titip pa kong ti babae.
0: Meron bang lipunan kung saan tayo mga babae pwedeng maging safe against any form of violence against our dignity?
2: Sa buntok, walang rape.

0: Ever ba nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
1: Dami mong rant.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mo mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka punta ka abroad, magtrabaho ka dun. O, or live apart tayo. Ano yung pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: na.
1: Ang sarap sa feeling tumawa kasama ng mga taong komportable ka. And yung feeling mo may kapatid ka talaga, like Beanie and BGYO, tapos sa ibang bansa pa kami. Nakakatuwa rin tignan yung reactions sa mga hindi namin kalahi when it comes to the jokes. Kasi nahihiya kami that time, pero most are kind enough to entertain us and tumawa sa mga jokes namin.
2: Ang pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
3: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun.
11: Totoo pala. Alam ko, panaginip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: Pero huwag kang lalapit dyan sa puno niya.
1: Hoy! Ano ba? Hindi ako ako!
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: IFG?
1: And din yung kilig. Ako kinilig talaga ako. Kasi syempre, alam mo yung nakapag-perform ka sa hindi ka kilala. Sa mga taong hindi ka kilala.

0: daming nanood, ang daming nagtanong ko ano yung group name namin.
1: So she's getting our Instagram account. We are Vini. We actually girl group from the Philippines.
0: Nagbi-video sila, binibidyohan nila kami, and talagang nakakatuwa kasi kahit nasa ibang bansa kami, parang may mga taong interesado rin talaga sa music namin, sa amin, and sobrang saya kasi na-experience namin yung busking dito sa ibang bansa.
1: You like it?
2: On board. On board.
3: Nung nalaman ko na magbabasking kami sa LA, sobrang happy ako and excited kasi dati napapanood ko lang siya sa mga YouTube and sa mga iba't ibang social media platforms, yung mga iba't ibang artists and performers na nagbabasking sa ganung lugar. Nakakatuwa kasi magkagather ka ng mga tao, parang makakapala mo lang talaga mukha mo and magkagather ka ng mga possible na pwedeng magustuhan yung ginagawa mo. And sa case namin, pinerform namin yung mga sarili naming songs para ma-promote din namin yung sarili naming music and group.
4: Sobrang kinakabahan kami nung mag-busking na kami kasi syempre first time din namin. Tsaka medyo nahihiya kasi iniisip din namin kung may mag-stop ba para panoorin kami o dadaanin ba kami. And yeah, overall, excited tsaka kabago.
5: Wow.

0: finally, mapapakita na namin sa inyo ang mga na-shopping natin kanina na no tax.
1: Kaya tatulang kami kasi si Mickey ay
0: kasama niya.
1: Kasama ang kanyang tatay at ate.
2: Yes.
1: Tapos si Nate naman kasama
2: si Tita Tita ng mama niya. Anong strategy yung mga ginawa niyo kanina sa pag-shopping?
0: Ang goal ko doon, at saka yung mindset ko, basta hindi ko naisipin yung pesos to dollars.
2: Yeah, ma. Ako, pag gin-invert mo ako, may stress ka. So, sale naman siya. So, kung alam na ako, hanggat alam mo na kasha pa sa budget.
1: Actually,
2: hindi
1: mo mag-invert siya. Kaya, nung nalaman ko sabi, eh, sale na is okay. Makakatipid ka ako. Kaya, so, hindi ko dinala yung lahat ng pera. Ayaw ko maubos sa
2: trip.
1: Kung baga parang may matinda lang. Airport sa mga kamera. Nandun yung plan. Tapos, ayun. Mas nag-convert ako dito peso para alam ko kung magkano yung transfer ko sa isang account. Kasi naubos din yung cash ko, kaya okay lang.
0: Ito, pinakauna kong binili para sa, inisip ko yung mga immediate family members ko. So, may si Mama.
2: Wow! Palakpakan
0: naman dyan. From $99, 30% off. So, ano yun?
2: 70,
0: somewhere around. Tapos ito, binigyan ko siya ng 212 NYC. Nagpabango na ito, nahihiwalay siya sa baba sa staff. Magkaibang set. AMPM. So ito, ito kay Mama. Cha-ching! Ito,
1: cha-ching!
0: Kasama siya sa isang pabango. So, binili ko muna pabango sa sarili ko. Tapos ito, madi-discount.
1: Parang buy one, take one.
0: Medyo,
1: buy one, discount one.
0: Oo, parang yan.
1: Okay, next. Para sa akin.
0: Dalawang Calvin Klein na shirt. Ato, $40 dalawa. Pero kapag
2: umuwi ako dyan.
0: Pag isa lang, $24. So pag dalawa, $40. Nakasave ka ng $8.
1: Okay, next.
0: Kailangan. Ito, para sa akin dito, $25.
1: Nakakompute mo ba
0: dyan? Ito.
1: $25
0: din. Kahit kanina to, pwede sa akin, pwede sa
2: akin.
0: Perfume naman, ito yung kasama ng perfume na ginamit ko kay Mama.
2: Claude Marsal.
0: Bumili ako sa H&M ng bagong pangbakbak na...
1: Eh, pares na tayo!
0: Na boots.
1: Thank you, H&M!
0: Ito, $60. Chelsea boots. Ito kay ate.
1: Ito kay ate.
0: Wow.

0: Ito, ito yung gusto mo.
1: Di ba dalawa binili mo?
2: Oo nga pala. Ito.
1: Tut-tut-bag.
0: Tut-tut-bag.
2: From $99, naging ano siya? Naging
0: 60% off.
2: 60% off.
1: So parang sa
0: 60 minus
2: 30. divide 0.00. Basta yun,
0: 40 plus.
2: Nasa, well, 40.
1: Tapos ito, binigyan ko si
2: kasama ng kapatid ko. Ito para sa tatay ko, mga tig-isa silang shirt. Pwede kasi si Papa sa makikita yung muscles niya.
0: Wow! So,
2: malino lang.
0: Repeated damit na dito.
2: Tapos ito, sa kambal, para matchy-matchy sila. Pati ito si Abraham India. Tapos, ito, bag ko to. $50 na
0: pwede din sa Philippines.
2: GC sa Nike. So ito binili ko. Shorts.
1: Ganda.
0: Gondo.
2: Tapos ito.
0: Oh, gondo naman.
2: Wow. Tapos, pina-sign up niya ako dun sa parang membership na libre daw. So parang nagka-discount ako 15%. Tapos nasingit ko pa to sa $50.
0: Ano yan? Oh, wow, ano yan?
2: Head tag.
0: Oh, wow.
3: Di ba itong football yan?
2: Last but not the least,
1: para sa pamangkin ko.
3: Ah, kay Junior.
2: Yeah, pwede
0: sila. Wow, ang dami!
2: Pwede sila mag-share. Kasi naisip ko, kapag Little Mermaid, magkakaroon kasi yung bago
1: movie ng Little Mermaid.
2: So, baka matuwa siya may ganito siya. Tapos, medyo ano ko na siya, late gift para sa birthday ni Junior.
0: Wow!
2: Hindi ko kasi alam favorite princess nila, so kahit ano na.
0: Wow.
2: I think I'm done. Ito, this is $15.
0: Oh, wow. So,
2: ayun, guys.

0: Pero mabango naman siya. This is $80. Ito yung pinakauna store na pinuntahan namin ni Jello, Mika, Maloy, ako. Pagkita namin, 60% off agad. Kaya parang nasa Changi ka lang po at kuha lang ako ng kuha. Ayan, meron akong hoodie. It's $55. Minus 60% off. So, ilan na lang? Mga 20-something na lang. Ito yung backpack sa $55, 60% off, mga 20-something. Yung mga susunod, bumili ako ng t-shirt para sa tatay. Sa akin muna. Tapos, sa tatay ko, double XL. Tapos, sa akin, white. Tapos, eto. Sa kapatid ko naman. Ano crossbody guys. Tapos, isa ding tote bag. $9 lang to. Tapos, 40% po.
1: 30.
0: So, parang mga... So, parang libre.
1: Libre. Parang $6.
0: $9 lang to. Ito yung parang nagdadalawang isip pa ako kasi kinoconvert ko sa utak ko. Sabi ko, wag na nga sa brand.
1: Hindi kaya nga, guess what?
0: Guess what? So, ang price niya, hindi ko nasabi yung mga price niya.
1: Okay lang, okay, pa rin, hindi ko nasabi.
0: Basta ito, ang mura lang. $89.99. Ayan, sana magustuhan to ni Mami kasi ito yung feeling ko na, ano, favorite sa kanya. Color. Ito naman sa kapatid ko. Bagay ito sa kanya kasi very, ano, high school girl.
1: So, maraming ganyan saan.
0: So, yan. Feeling ko yun yung ano, gift ko sa kanila.
2: Ayun sa'yo.
0: Yun sa akin.
3: Ito yung
0: ano, katulad kay Jello. Dalawa, $40. Dalawa. Pero pag isa, $20. Same. Inuto lang kayo.
1: Parang hinad lang.
0: Yung totoo, $20 na talaga isa. Tapos ito na. Ayan. Alam niyo ako ba't ako bumili ito kasi nung pagpasok ko, may experience mo lang na huwag ka pinis yung ano.
3: CK na brief.
0: Kasi minsan nakikita sa TikTok pag gumagano ako.
1: Okay.
0: Mumulain lang yung nakikita eh. Para next time, pag yun sa The Light, confident ako sa, oh, okay, minsan hindi ko...
3: 130. Kaya 120 na lang. Total ko siguro nasa ano?
2: 100?
3: 100.
0: Ang sino sa tingin nyo, ano, pinakamaraming na-discount?
3: Tipo ko
0: ikaw. Ako ba?
3: Tipo ko.
0: Hindi ba ikaw?
2: Parang natin siya.
0: Yan, feeling ko ikaw kasi.
2: Feeling ko din. Parang lahat to may discount eh.
0: Oh, tsaka parang sa'yo ang lalaki ng mga, tsaka dami, pero para same.
3: Yung kay Jello, malalaki. Yung kay Jell, maraming maliliit.
0: Thank you po. Maraming salamat dahil nanood ko yung gandulo dito sa video namin.
4: Sobrang saya talaga ng experience ng pag-shop namin dito sa US. Pero bukod sa mga nabili namin yung para sa amin, ang pinaka-importante talaga is nabili namin yung mga pasalubong para sa families namin sa Pinas. And sobrang excited na kami makita sila.

0: Next live.
1: Mga pulis, dapat sana ay protektor natin.
2: Sila ang mas nakakatakot.
3: Bakit ang brutal mo sa mga pulis?
4: That's why you're just a vlogger.
3: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
5: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: Ali is already 4 years old, but his mental capacity is that of a 9-month-old.
1: Pang mayaman talaga yung kondisyon ng anak ko. What if wala na lang si Kali?
2: I have a business. This is the ultimate jowa experience. 100% happy ending.
3: Nakalagay sa kontrata ang pinirmahan mo na magsasama tayo ng 3 days and 2 nights.
4: Love you so much.
5: Maya pa kong matandaan. Ang alam ko lang po, si Papa Nico ang sanay ko.
6: Bakit mo inangkin yung bata na hindi naman sa'yo? Sino ka ba talaga?
7: Napanood ko kayo sa cellphone ni Boy. Talagang mahusay kayong mga jumper. May ipatatrabaho ako sa inyo. Kung magawa ninyo, pare-parehas tayong kikita.

0: Hope, nasan ka?
1: Kay, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumingin ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: Okay, funny, Marilis, more na ayaw mo na pala ako maging best friend.
1: What do you mean?
0: Baka may mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka? Taka abroad, magtrabaho ka dun. Or live apart tayo. Dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
1: Tama naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
2: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
3: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
4: I actually love TFC Everywhere dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
0: Mas malawak ang pagpipilian, mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.